0: going to you.
1: Yeah.
2: Nakaka inis talaga siya. Pero iniisip ko na mahal na mahal. Parang palagi kami magkasama, pero may tiwala na ako sa kanya eh. Lahat na yung bandao na dumating

0: even to you.
1: Yeah.
2: Nakaka inis talaga siya. Pero iniisip ko na mahal na mahal. Parang palagi kami magkasama pero may tiwala na ako sa kanya eh. Lahat na ibang tao na dumating bago sa kanya, wala na sila.